cupan direng monggo wis lah ora ngurusi wong ora ngajeni wong yen ka pan digeseng ne panapapan blek lah iya wis ngurusi kursi kuwi ngopen cendrale ketuane sing ngurusi apa sing di warung ya.